say ara na sum prim pem no na kupon ya man unya dofo u how na patena kupon sa mem baba na prim pem no obeya ma hallelujah thank you jesus.